0: abantwana ngalenseni ngicela ke ndenze nomthandazo bawo namandla onke esiyongcwele thethele lokho sindiswe kinga ukuthi uzolo ukuthi uqala namhla usenza ukuba nguthixo wethu sibulela ukuvuka kwamandla zethu xa besenzeyo umfuziselo wokufa
1: nekazo.

siyaza sonke sibalandela siyakucela sokucela bawo sokucela ufasufuse ngesi sifuselele hope thumela umoya oyimpela kungaphakathi.